Kuchala mangwe toi tora shnitza sata menotosho. Aji ngutu wanjiri ile kupanga ni alela jeno. Bakuche elefano. Pagadi iti ule jengadi kakupanga ni nga kumbole. Tatu bemena. Nibuli manji za kutija. Na munu kudi itende lansi jene. Ora uchukuma la vela. 50 metri. Sala kuma la vela. Sa vela sa. 50 metri ka la krina sa vela sa. Yeni akupanga nyama ngwetu. Bondi akoshala.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Rádio Moçambique, Niassa.
2: Akuna tukuendele shila kupika nika hapa nchini wetu wa 238 match. Ona media frequency ya tukuenla pa 1260 kilowatts nepa FM. Kwa 89.1 megahertz muna ntawa njishinga. 9 yara jine 10 minutos. Kwa ende, kusinda wale tukuma potum. Pa madipoti gakugudila nganya jekulungwa jewanashe. Kunyumba jamala mulo gaboma. Kwa tupika nila.

0: manonto nchipona ni ntapulira henena kiri mwa vaeso ya rwaka ndokeresha nachiteposhe
1: aha
0: kuya sotaka nsereva
1: aha nchipona la chintapulela wera vativa wacha so khubelela
0: ayo
1: yeah vativa wacha so khumelela maso shupa kana sorera so shupa
0: so wala meli
1: so wala mela mutu ni wona upule ula ila kwela ya vativa vao
0: toko ka yere leoni wa
2: era ka ha yariwe idare ela mutsha we ha mwina ngi manera bana yokere yokere ri
1: ile se bono wishin lela
2: ehe wile wa mdo bwana asante sana
0: panonto I paka ikipo sene seia malove hen ikano sen misinyo shena tuna ya wale liheratu
1: ehe ikipo ya ela yopa jera ya ni himmahu yopa jera akala ni ani nubula mwata mkina haku maishikata mwitu wubula wawe yopa jera wale liha usuwela ipomasa seia kitomo kiromonlaka ipomasa ya eparao wale liha atu uira ipomasa hudise
2: wale kareka olipi hero soma
1: vano ni hireke uira mutu wakalo wano wa mwira ka e palano awera we kichikelo o soma atwa kina kana anira nyumu balelo mvesi o kila ati mwa kana mwan mi bakato ku irelwa yayo mi anu kinda
0: ku irelwa ka soma ka upe msalama ka akala mutopana moha ayaka 70
1: ja viu
0: ha ayaka 70 ole okuma urisana nam ku ha wera iwo ansomelani ay makanata Ninkino na wabara, mi kuhore formar. Kwa wabara mteko kuhore formar. Kiru wani. Mashi yokale ya kihalenli. Mika atuna kikwe. Kipinyene weno.
1: Ayi. Ahona we. Ahona we.
0: Ola ahiba wera mio. Kuhani wera kaba hipapele wera nkela wera kinko wabara na mteko heni. Kaiso kuhore wani, mikiro oge tule likane.
1: Jitu wende lume mashi kuhu pia wa. No.
0: Ahe.
1: Ndoti
0: yeyo. Manonto akana kavira ni musuruku ni mota wa champula isipo saya.
1: Musuruku na rikavo. Musuruku meva. Yelariwa gere hai. Usiveliwa wa kamisa. Akunyanera amora
0: amora kamisa.
1: Exactly. Então ele epa. Inikusha pa hima sentavu aka pa hima subunaka
0: pronto. Kipakeliwe twila ba.
1: Ora ke pakelwe twila ba kina phanya twa wan herra mala papa ne ten mala papa pronto na herra ehe na gireri hila
0: banonto amuithano ka wipa khala mapura roya wipa
1: ya okay kai mais wanina nova nka kumve okhumela sha vada twalo osuwela wera ola tulola nka kumvo lo liwa sa mais woni herra atwala akina asuwela mesmo wera mlopano la tulola porque que ni chaniwa vale ku hakaronga kwa mpula ka hiro ka hi chaniwa o televizao ta oro wa ukohe ko hiwa masipo ala nyuma apanya mota yo mumpaka mota heni hi hawa pa hi ngakumbo la
0: bantu mvuhi ha mota heni machipala
1: o mota wa vuhi ha hi ha sindokoni vakiraka ba maradioni televisão porque televisão que nem queira ouvir a TVM ou lixingano o pajero suela ouvir a mutula tu lola o TVM que não tu paga masipo então na toco nem a gervasi a como é germano a germano ela su a que suela ia mlopano lokio le o cala mlopano
0: nika
1: exato yole ndo take ko hakohan higunene nenno na raho teve ya minene mahapara wonto wera ndo kana ndo masipo opaka masipo kile kera ko kana mukati onyomo wabo kare mu noro wa o televizao o love la ye vai kale mo sipo athale ya are mawani ena dimirari
0: promota he
1: nada ko to ndo kumpaka mota heni enta una mu no kuma na mpiro ni wera kota Etwilo aro wa lavula yo yonsivela ochikela botho la. Komotaba kena chikelao. Kabia kena phemlo panolo mira mihiano. tonanyo hiva no hiya televizore paruchikelo lavula hiva na mkumihera ka vato mabeja otra então ko ata botu ko yorera então ki chinga ko wale kinobwela ndokera iwa twala yo anka logo bare
0: Marun tum tuwa conversa kere ha.
1: Me ki overa kire no paro atale. Amvekelo wani. Kire moda hen. Kinda vinya ndomba omkhanya na malapa.
0: Mhm.
1: Wira nyu na malapa. Opaka. Ela. Ni panke vo malapa ho vano wore yavo umwe ku. Umwera o ke va mama mama.
0: Ke ken shupa. On shupa mzuruku.
1: Anakile. Anakile li hamoda overa. Ani torere. Numero 1.
0: Mhm.
1: Kahene manina no ba. Mwireso.
0: Mhm.
1: Numa ba chere menyinyi wane.
0: Mhm.
1: Wisu.
0: Makuwele ke pa.
1: Wisu.
0: Mroko pa sho woroni. Magila atiki. Kaso khala miteko. Ndoko hata wala miteko ni mvara huni.
1: Mhm.
0: Ola kohono wera pa hinu ni uyariwa. O hata we pa sho woroni mthwana paka. Aku le se me kana mo papa murina ne ga nare
1: aha
0: ah ento tshwele di ere ye wanyo
1: si si ento bale front yene ra hi hale pa hai
0: mashi mashi mwa pa gender wi pa woni mpani o kwa ke mona ba ate porque
1: ata non po tu o tshwe ne mo ani mo hela zo wa hela
0: Mara tu mapa ti ra di khuela wa ri wo we.
1: Mpani.
0: Wo khwele ni mpani.
1: Mpani me khaka.
0: Asi yora wo mo la.
1: Mi balela. Me khaka. Tu mo la ka
0: mo bona wo nuka ka toni
1: o ni ki o le bona.
0: Ahe.
1: Eh.
0: Asan. Mara nto ikipo ya anlepa ta kota shiriku.
1: Ahe.
0: Sin karabari o.
1: Ah, un karabari ko kala ndaro mri wa samholti.
0: Ehe.
1: Un kala wa shuba ula yu.
0: Ehe.
1: Yo won to ta doki.
0: Tun barabara malapala.
1: Tun barabara malapala. Doki lele mota wo kali ya. Ehe. Yo won to doki lele ton barabara.
0: Ehe.
1: Mhm.
0: Baron to o kala murati iwo anin we haya wera. Meo mite ko saka sali kan o. Mikin tuno pian to ko. Murati nesh.
1: Ah, eh, okay, kai.
0: Murati iwa mutiti mihawera ule kangwe haka.
1: Mm-hmm.
0: Masuku.
1: Mm-hmm. Masuku.
0: Mm-hmm.
1: Yeah.
0: Iwa ntoko umholo mwea panke bandaya.
1: Yole ntoko kangwe haka pahiki. Nirule shape waka pahiki. Yati vale. Kimana yoma na kene.
0: Ya. Yeah. Ukontinensi yeli. Ahe. Pronto, Eriela. Ana kota shiriku. Oi khanle wipa.
1: Mhm.
0: Yo khali kina vari haya.
1: Ah, eh kai. O khala ganyo gine maraka.
0: Mhm.
1: Mhm, yo wanto tondi ka ajudare wera. Kampanya sukunaga. Iku. E sipa ka ile ke prepara en laka. Ehe, giru ho mala pan.
0: Ahe.
1: Ahe, o khala gar gine ganyo gine maraka o airport. O airport duwe. Mashikani o airport wene Unene wene
0: mm-hmm.
1: Komo iwe wacha
0: wacha impresa
1: isha departamento então ele aeme komo tene riwe iwe
0: mkhala wa report
1: we report we
0: manonto akana musi ahima wera akana na tiana na namwene etu ntonyiro kane numusi akani masu antuna ya wahira atu otene
1: Aha.
0: Ansibeli wani masupaya.
1: Ah, ya ke kai.
0: Mhm.
1: Masu owa hiera to osveliwa. Alo alo ave ore rawira ya tuna omusuela koda shiriku. Kwa akana nasvela me.
0: Mhm.
1: Akana nasvela. Wani ya tuna omusuela koda shiriku. Maza azora yeva hani apinse aliash hanshupa umpanya. Ya piaru we record yera ro yera ikini mpela kota shiriku
0: anomulu man
1: anompanya anompanya
0: ana kota shiriku hiyo nera sante waran sudu waradum sabiko lshinga mashinae wala ni kalto ni kipo ni moha ni hukolo bahile kenle weranto la shira ni kwa

Autor Blay, mpo mite ko sa hiya sa radio harwe. Ko sibe lewa ni nyuo kweli. Ika no tisen yo, yon tuni ya kweli wa kalawera. Ka kala ni werla ni unyo muri mutia na yo wi. Ko sibe lewa shi wa ni nyuo, yon tuni ya wera lupana ye. Ugusha na mutu kwera ka lupana ya muisu eli huwa ni masu eli we. Sinya sowa sa ugusha na mpiro ni ya iya. Arena ni ni honi we wo pomalo sa chupa asto wena hanswela mota o ke la o tiba o wa so tinu tia kweli ya tu o kala o swela na ayo o kale mulo pwana no swela wa vate wa wa muthiana awe na ri a kala muthiana na tawe thuna swela ngwera va o malo sa chupa vale asto wena ni ha sheri ma ithomo